0: Panak, Kabuka Manjaku. Tinyan City Play Gambia, Nero Tande Gambia.
1: Radio!
0: Ligar Mendia Ulumbo.
1: System West the Coast! Yeah!
0: Ntari singu nukanyen di plipualu. Di pliping mena pi junyu. Awa sumalu adi Gambia ti abanya mena puli July. Julio me Julio. Awa sumalu mena puli July. Ngumini te kanyen apare, nengumini te paja apare.
1: Nura junya, da junga.
0: Bulero lolon di ba metu ni West Coast Radio ti.
1: Chicken da music. Piano.
0: Ewa antep non te virika ti masina bu kweja tu jintu.
1: Piano.
0: Embarana simba ti asina jugu fawa.
1: Piano lonko.
0: Na ulu bira ne yangu bira.
1: West.
0: Ni pies pina tendi, pinga ne pina tendi nje pe.
1: Radio.
0: Di demas nteriri. Tengi nja bandanga matiri demas long.
1: Mobul.
0: Na simba ti asina jugu fawa. Embarana mak. Anji kunyano pies pa pienka ya brun.
1: Chono rajunja.
0: Par pies nse punko eme. Unu imkai puli nyana jindek. Ndanjet ni kolon du biro andi ku nya pis pa gambia no tande gambia bling tu e nya ne rebutu ke meb kongo anebu siri ka bangi ka bu katone ka blop tam na simba ti asine jugu fa tendu ku le u futu pis te bu ka botar
1: ayunja nda junga mobul
0: ko mal ni yoto ku ko priga lempar kané ka bare la bu
1: mes manjak
0: e nya ne rebutu ke meb kongo ni glani fatu ku lu fel
1: ci
0: na simba ti asine jugu fa wa mu jaga kaw jom sari bu kul
1: manjak ka
0: te bu ko puniri ba sirunga ka witay to bu ku ga sini ba nyam bu kul ma bu ko mebut ne bu do yeru ma ané ang ne bu tonyer bu yul bu botu bu kul ma ultum jeta sima o sim do yeru tanyandu lolo ultum jeta tabant o tabanto agentin ba nyanka jero na ka portare

0: manjaku, yungu tengkul manjaku kaya bruna.
1: Rechang tengkul barak manjaku kaya bruna, baramak Ernesto ni kajunguloki, kimekingu sinyansa kaminkul, ngal ni jesiribu ngoy, kuwambul. Kapuka manjaku kajien rek witaka ulindam bos, kajien rek penak puar, mulu penak puar, pagambia numundu botar bing bling tu. Uncle Peter Gomez, maulum bos, nibanyanga tob ling tu, maularum bos, anti zaklin, eulabukum bos, Therese, my teacher, ni babukuba sentimanduka kibling, pupuko bling tu indukat ni nyani mebarek. Mok Uncle Peter Gomez ni Auntie Zaklin maulum bos mak. Sandu ne kinji maulum bos mak. Jajon wingin tati winlar. Mai winu takalo sim lila mnyek mak. Maulum bos ni aru ni banyanka top link tu. Maul Gambian bos. Ni utandi Gambian umundu butar bing bling. Kaulba ye kinji mbos. Mankurna kurne jund niri kungu jota niri kungu jang. Papa Ernest maulum bos, papa kasutan di kungu jandul maulum bos. Ukatu taf ya betina maulum bos. Alphonse ni nula arul banyanka tobling maulindum bos. Infinite Alphonse baitabut, fetanji biki Julio fetanji maulindum bos biki Ogisrung maulindum bos blingrul Caramel maulum bos, Brother Pat maulum bos, Culture maulum bos, Mac di kungu jandul. Basman maulum bos maulum banyan kunku jam bos ling tu indu katinyan samari korea maulum bos befetar pundul rek tujareng sanyang kindisabel gunjur tekatong maulindum bos ling tu fala maulindum bos kaula juga untabum bos nanti alkali fala David maulum bos mak maul banyam bos bling tu kom binji jebi ka jien rek patan ni binji jebi ka jien da jonum tef bam jot ba ka ulum bos rek uler ko tok tok ulom tef rum dikame ngelen ngwant jonat ulong nyina tef ngiti ka jong ko ram ba mak ma inde ba se ko ngro tandrum dikay jon ngire uler ka ba ka jien man tef farindati nim lilen nyek enyane rendu peace ndika nyane rembutu plong mambara nindi ndulingo enjo kungu ndu kuriti ni bisaka mimbar bi reje bendu ko saka mimbut par sit banyam bling bi lebu kung ko koru duru raju bu ku nyaka ndu raju ma mame basuma leje ko saka min wesko studio si raju me ka saka mina du mundu bu tarbing bling tu tim siti bak sirek mpurir ka kamo West Coast Radio. Enje ka jende ndita fin, Radio West Coast asing radio ngatab 95.3 ni 92.1. Buna wantu manjaku asinari 92.1. Banjo bujo atri uleru lolo, tengleru ngabakir batakala. Osinji liga armendi, njinyo nko kurindubul, njika tefarindu nti karadi mazda siri. Enje ka jende nura tetin ibarek damenu ngobi umpenu, unkonda tetin. Ma kako lili ni ngiler bling in ko tendi wa metu West Coast Radio te kabaran ni nda mak bling tu ka tom gaul ban to en jimbos nin kat nga taf kabiri banyaka banyam banyaka molin dum bos yuna molin dum bos ki jol rombe ki Patrick Malak molin dum bos ki jiru molin dum bos bling per monti molum bos mak brother banyaka jol bling tu indukat ni nyan molin dum bos rul kabirul kapenerul kabiri kendin papu ambrus maulum bos mak biki polino per silva per mendi maulind bos biki ajolaru ya fatu nenet maulind bos rul ya manyo maulum bos ya sena maulind bos mak kapendul kayaruko biki agustus maulum bos wut ni aru julia biki mary mariama sofi maulind bos rul bling tu Usman Demba, kato Usman Demba, ni barul bling tu maulum bos but infinite in Aida maulum bos ri pok biki Usman Demba rul maulum bos mak pendul rek kaya ketam James loko maulum bos ularin Edith mbos nyaru Maria maulum bos rol bi family rom maulindum bos bling tu ka janta bunkiling maulindum bos rol loko bkiluiru dikatob kulke ekru Mario Mario tabling maulindum bos rol galorum maulindum bos rol indukatinyan Paul maulum bos ayam kurba rek kefin basantu banduga kong du timin de dot maulindum bos madiana rum selina maulum bos rul ni bajama ja banyan madiana blink ari tanje salandendo gomes kundarul maulindum bos blink mama ana maulum bos rul ni banyan ka tobling tu tank rek o jomiran di sinund nandui Fatou Fett ñana simbati rek mbos karaful indubut ndiga jobut bling nuru ku ñanum ne pes Daniel Tamakinji molo mbos put mak ni arurul awa ne pot bling tu indugat ni ñaan Therese Winjim por molo mbos rul John Ababakar Tim City molo mbos mak indugatu ni aru e pot bling kajen rek malingan indati malingan kolombos omar uburuntu ka yalla men nantoy yusufa gomes di lamen maulombos mak nantoy joseph karofan maulombos infinite but nantoy gabo ntc ki lui rol big sam maulombos rol di lamen dul ni baña lamen bling tu katñani njiruki indati jena runu ki tim dutuke timu dibrun ngoranga tabu bande ba mo ant imotu man telar indika ruy ndibut banyanka tew bling tuma fiar apeka sirwar atati jebut ligara ruko tim ji rek tataka wul panjiron karu no duy bu nonta civis ndebling kombi ji jebi ke jien rek o sirawin ji ku ant sir imotu man telar yi asipa deje ka telar bling ni ba ñaanje ñaana prika sirum ni jonni na tati teew maaw sim duye no se ko minu raaju ana te ko ñaakan o wekul kay ripopal ne me pa sepang nako ma sawar o lon nol but no rebut o ngubo sibu ma sitne nduy ribu nontu bi ke bu nan bu nontu bi yabrun ane ku itambulu fet non non non asipa jeddam banar ke te ba ñaanka teew kombi ji jebi ke jeen pro bonont bi ka sek mina di europe asia america bling tu males o kadri klikam parke e yar ko na potinji andro silva jiklan na kanaton na pni america ma finka timul sa bon ma mband rek bi ndika nyaka mbi ni andro ana lutre kana ja andro ni nsu na fam ni sitnu ko rong ligar para te primji ana ikrim primji ma fiar andro silva ameti ndi ganyaka nante te wonul ateti ndi aten dollar pi par nula tri america ma jere jene sekamin ndi online ka sekamin bu nont bi ngeler bi ling osim li lam nyek mak bi nawi nimbi e li la ne rulwut ndi ka finanga ka timul rek ma lulum bos mak tina city na sebari pe sekamin rek ne me nul ni ndi ka jong so on ko ndi je ka jien onom duyi ba rek primu ko te di ketak bakr ko mundu ke bling tu temet nyana mewi tin tenuti so ra ruyi ding leer nga teb onu nga leer nga teb ko bi ba rek ya ba ka parani kura ne witeba indika ruyi di 3946324 3946324 da tibani nantiji ka tibanani ne tiban ng number ngindiga wulunging 3946324 ase afri ase WhatsApp number nji ane ngalatang buta primo pete ma mulimba ka kurana di WhatsApp ka parani rokol ke lent ba nyamb kim mulub kim boss bling ka parani ro entiji buta afri cell 7976324 nzo afri cell number nji man ti gam cell but 99 prepa kind 994 6324 994 6324 ane ang mkabu tinyani me nako dienge athiru sako tong mpuri pijol niari online naka indul di www.wcr.gm www.wcr.gm indi tufin asing raju ngetub 95.3 manji mansinari 92.1 naka in kompeke jint winansi di Gambia tia mobu raju ulong usus manul di kateni kolong konsusi prim jika jint tis pin jika nyakambang ungu bine tembu kajien mambara nindamak di brun ko think mampara nindi ka kurana kampani ki di konsulat Ginebisaw di Gambia ti di kututi ka kurana bu kiba karinde ki ka para nindi kul indi ka te koe bu ki jendi manje ka jend daruko mo West Coast Radio ngalo sitindis ka kai kurana ime kuma da firar yul mak o kai kurana ime kuma mteba yul mpurir ka kaka kwem ngali ka jendra baramak maulind mbos bling tu maul banyanji mbos indukat ni nyanti nyan siti bak serek maul ul mbos di mariamo kuna nantoy papu furmos maul mbos ni pubu korul bling tu indukat nyan Michael ul maul mbos infinite Philip ni arul tuti maul mbos wut ani nirao klari rul maulinde mbos rul bling tu indukati nyan dolia Albert maulinde mbos jokin ni sukunda maulinde mbos rul per maginji maulinde mbos rul bling tu kuny ni mort maulinde mbos juliu ni kapera wami ni ana maulinde mbos bling indukati ni nyan di mariamo kunda rul jeba mandu rek FM befetar nji maulinde mbos mak kayari katonji Chris mtenji maulumbos rul ni aru ponting. Anchu maulumbos indika leni rinba nyanka tobli ingi ndukate ni nyandul. Dabara mak. Kombi njiji endi mungrek maya mampara ninde kuluka kurana. Ka kamponiki di ambasade Ginebisaw di Gambia tiban siri ndika tobkul siri kututi da sakambini kwene je du kiriol mba ka katembut nema ila nanga ka pasari ndi prim pumtapung di manjaku para megalong kiriol nji uko bata ka mwavi tulmak da jengentup
2: Boa noite a tudo filho de Guiné que sinta ali na Gambia és na voz de Odília da Silva, primeira conselheira da Embaixada da Guiné-Bissau na Banjul e, consequentemente, responsável da secção consular e da nossa comunidade sediada na Gâmbia. Na felicita boss, espero tudo que teve um bom dia de trabalho, né? É mensagem e para deixar boss informado do Kuma. Domingo não recebi no primeiro-ministro, senhor Ilídio Vieira Té, para via daquilo, para dar a importância de sua presença ali na Gâmbia, e não na, a nosso tudo, guineenses, não na vai encontrar aquele na Coco Ocean, 3:30 de tarde. E a nós não na pedir tudo aquilo que tem possibilidades de vai para encontro, para não vai nem no primeiro-ministro, e não ir na serba, bem-vindo para nosso tudo. Quem tem que ter a possibilidade de ir a encontro, também não está compreendendo perfeitamente. E, portanto, não na conta com filhos de Guiné, que está disponível. E, principalmente, pontos focais. A vossa pontos focais. Não na conta com o boss, para o Bobim, para o Coco Ocean. 3:30 da tarde, dia domingo, para não ir a encontro com o primeiro-ministro. Está bem? Não vai pôr não preocupação, não vai ouvir que também que tem para falar. Muito obrigada. A vos tudo, vou ter acesso a meu número de telefone, que ninguém hesita se tem alguma questão, tá bem? Muito obrigada para vos, bom descanso e bom resto da noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite a todo filho de Guiné que sinta ali na Gâmbia. És na voz de Odília da Silva, primeira conselheira da Embaixada da Guiné-Bissau na Banjul e, consequentemente, responsável da secção de
1: Eu acabo com a
2: Estado
1: Mandiaco,
2: e da Segurança,
1: entendo que
2: nomeadamente
1: a Odília da Silva, não se
2: na
1: referem de
2: eleição eleitoral,
1: consulado
2: né?
1: Guiné-Bissau,
2: A
1: de
2: mensagem
1: Gâmbia,
2: viva de Chabós.
1: não viu nem colocou curando aqui, para publicar lhe entender, o no pintere de Kokanja que engorang want de Penacapi, onde se demais entereri, vice-presidente, como bem de Bessomal Mebi, onde se primeiro-ministro de Guiné-Bissau, no cabium de Gâmbia, no cabium de Gâmbia, só neje Kalenta banyan bling tuba jinen tuba sivki di Gambia ti paba mene non le premier ministre ni akap bi interi di Gambia ti nou kandwe dotor ilidio verate anou je banyan kuma banyan jikri koko ozon ngorang wand penak unsi interi Na jinens ni meba rek mkauntang ulere jiku kia pa oko koko ozon do liba nyan karunka jik ni ilidiu viara teni onse no le premier ministru jine bisao nkongu ka ko ntui no ilidiu no biri gambia ti kame kanyaka na anarul bilingi tu na ngaliba kame rek ngora ngwant akapichero di koko ozon Abaje neje kabaran no le banyam bling tu o sim li lem nye kamak pa no le pebi no le ilidio no le ilidio viera teni primeru ministru Bissau so nangali kame ko kontuli anobiri Gambia ti ko kontuli anobi puin lar ni bajinens ba seventef kiri wa metu Gambia ti kia koko ozon o sing ler nguant kopwa Dabaramak inda bling tu muito obrigado pa tudo jinenses que está na Gambia ali. Dabaran, ma fiar mando ko injila ni karo rek ko binji je bi kejen o linji karo injila ni tibut indika rol. Okay. Puntul rek kejen de tu sitting mantapni ni Suzanne Correa puni bareka yaka paranikuran puni bareka paranikuran Ntere kasi indi si job tool teb non to kabiba indi si banyan menai kabulof yole indi ka tuyori indi winti ntere indi se paramparamion di kasi buje kuma karawol leron si barela rika barari bijilam plolo ndi karawol ler bile ngri kure unak ri kure unak bujom bijon kanut jaka torkar but ntere indi ka biari indi sundi man mayalin di kabulof di mere ba sumala ngali yolo mak indi ka tefrek indi ko sakamin indi ko sintien okay maulindu mbos bilingi ka ulubut banyan jam mbos rek banjew ki wako fete nje di bunont bi uler biling pun bari di budu tul rek kayari Suzanne aslamu alaikum suma mboke aslamu alaikum suma fansi yan mima de faral di en mi de faral di chun program bi ni every sunday dore ko ben watu ba nyenti watu ya changon santalen girem len rek lu beure beure beure man la señ boka di ligar ma len de playel program bi every sunday dore ko ben watu comme numa ko fi waye ben watu ba nyenti watu ya changon di la na jaji fal rek sa su nek ci gungé bu rafet ak deglu bu rafet bi ngeen de faddi deglu program bi ni di top up program bi sa su nekk tay nak comme luma fi doon wax rek play na fini bien audio bo baye ko fele nele c'est consulat de Guinée Bissau bi nekk fini c'est très inquiet nekk koto fini so dafa am bata hel bi ñu woné fini né señ vice président moy wara joge ko wara aksi bir Gambia fini joge ko baye ko Bissau ñu ko dalal fele na le ci koko ozon warfa am waxtan yu ama am solo ak jinen ci tok bir Gambia fini kon nak kep ko xamne wajine bi sawnga war nga muna dem koko ozon 3 o'clock su tege pour nga wara muna feke waxtan yu ama am solo yu mom kini di garal fofu nonu di vice president bi ñu gën ko xamé ci lidu Viera T wow so bo boy won bata hel bu baye ko ci ambassade Guinée Bissau fi ci Gambia jere gën jëf ma ñëka nuyu tamit suma ambassade bi di oncle Kolifay Mendi oncle nuyu na la lu bëré bëré bëré ak yow ak sa family bi yeb suma fa joggé ko rek ma dem séti suma manager bi fele na le sa lamen oncle Tony Valentine di nuyu wa lamen yeb so ma ngi leena nuyu yeb di leena ñaanal jaama sa su neega jere gene jëf day jëka tup ni Susan rek pëni bari Susan kaya ka para ni kurang

0: Tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgg nak ben sachet tiara rek mën na la défar ben litre ak gennawali juice ci juice bu neex te jarul nga yok ci sugar tiara nak amna vitamin C te dafa ñu ci flavor yu bare lu ci demé ni orange mango berries pineapple strawberry pineapple coconut lemon nak ak passion fruit flavor bo bëgg rek mu ngi ci biir yom na défar te dafa gawasse te nak dafa neex chafka Tiara nak ñu ko défar ñoy first class ñu nekk Europe té ñu lañ ko fi indil moy MFH Group Gambia Tiara nak mën nga ko am ci boutique ndawi mini market yi ak supermarket yi yépp Tiara moy juice bu neex té juice bi xew ci jamal
1: Yeah Tiara rek la buga
2: Gambia some things just move different Africell brought you eSIM first, and we are still leading. No plastic SIM, no swapping, no stress. Just scan, activate, and you are connected. Now, more phones are eSIM ready than ever before. Get your very own eSIM for only $150, and you'll receive 3 GB of free data. Smart, seamless, and fully digital. Visit any Africell outlet nationwide and get your eSIM.
3: Africell ñoko yor
4: panak kabuko manja ko ni batte plant manja ko ti ñaan city mawlum boss mak ka jor rek nemdu mo bangu radio ke menem siriga sak min radio esco radio 92.1 osib non to manja ko banje bu jot woro lolo te ngler nga bakker bu tagala osim li lam ñek mak ka jend to sitting di ba metto niwti nga minute nga taba par ngora nga tabre ba metto niwesko idioti ke jende ko mi jiend bon gnana ngali pruito sitting mo ante mot mantelar mpurir karu iri 3946324 kul ba nyano boss bling Omar Bass maulum boss diabuko Omar Bass bu fetar di foreign affairs Maulum boss mak ni banyan ka top link tu ehul banyan lamen boss abuko faji kunda banyan banjul bakao sere kunda katonte koina hindu kat ni nyam ka jende ka sib non tu manjako banje bu jondo waro lolo teng er nga bakr panak tu sitting da pri 394-6324 and end karu yang di 797-6324 nem ti gamsel di 994-6324 mbok hek am di jame rek number yoy may joxe nunu moy bumi joko gi ku fi buga jaar rek mën nga woté ci number yoy nonu di 394-6324 mo xamné yaangi amé gamsel tamit mën nga ma call suma gamsel bi 994-6324 señ bokala di ligar mendi señ programme biñu gëna xamé ci bonont manjako di programme ñëpp ko bugga rek déga programme bi mo laal sa hol mën nga jaar ci number yu nonu su ko réfé ma jël la live ci kaw ñëpp dal di la déga jëri gën jëf comme biñu jënd bu rek ka bu ko manjako ntëri ma witness but ko think ka ci yu lindi ci job toli indi ci ba sumal mené kabulof lagi jakatap ni Athanasio ifinet batman tendu kulkabu kabatera dimitin bukul nteri dilatru kunda jaman Maulindam boss role bling tu

jëm nga li ñaan te sëgg mi ni tumba ñaan kan wa kri non na kabatu wa kri wi sëgg mi mbay tumba ñaan ay nañ te bu ndike ba tumal

Jason. Billy Bongin, mangalo ng piling. Billy Bongin, mangalo na war. Ane juwal ng piling, tuki-tuki. Jason, ng piling, sinufri.

Nefeko talk with her. Jenwita. Lentambu kulbuka teku MJ war. Dubur bengal, dubur benim. Karbarat ngerasa. Niasina yu indi kaulula bukinji. Nisina lakis indi kaulula bukinji. Dasaka minim di feko kweni je tukati. Manjaka jendu ya sika kurana. Njibut maya rikandantika.

0: passion fruit flavor bo bugarek munchi bir yom na defa te defa gawasi tenak defa nechafka tiara nak ñu ko defar ñoy first class ñu nekk Europe te ñu lañ ko fi indil moy MFH Group Gambia tiara nak mun nga ko am ci boutique ndawi mini market yi ak supermarket yi yep tiara moy juice bu neex te juice bi healthy jamal
1: yeah tiara rek la buga
2: yo no def yaangi melni ku am stress de
3: suma credit bi jeexna maangi won ci ay waxtaan yu kraw
2: yo loy stress afusel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
3: lebal ma
2: lay lolu waaw waaw ma la ko wax afusel rek jom ñoy su khalidjami mu nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa bu mla nexé nak
3: haral de kon jëra tut may daw bay daanu pour jindi ci credit
2: dedet di nga am pour def yo mané be bugga de ñu néle coral star 232 nga def hash su ko defé nak nga topal li nga xamné moy tektali
3: tak tak rek
2: nga am sa credit de xolal li nga fay dina neew ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mu nga def
3: lolu yombana di mënon na use credit bi kon bu yaga sax
2: wala lolu nak moy mbir mi su fekke ne da nga dem be jeexal credit afusel ñu ne la ne ñu sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
3: kon haara ma set ba xam te du start 232 has la
2: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak lebal ma service bi yeen la fi nekkal
3: waaw li gawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
2: waxon na la ko de fu nekké ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
4: Afrizo, the Gambia's leading network.